Takuk shopon di Burma, bininga yor jamung kana belegat di bobo haino kanatok kanatok rujamung no jeng kanalayana. Norok koi hordi SMS ni bising ti khani rujamung panda chini SMS number hai ke bahwa jam number 9402169965 o kok tok number norok kering hordi. SMS ni bising ti narok shahodi o jara bu rujamung narok khana na musungui tong khanai tong di logiri tong di paya shak jara tinyo tebo SMS paisha wajak baye anu rujamung khanar di gunal ni rujamung tabuk ni chalar rok style tamsega tabuk ni chalar rok style khlaya hane nyai o rujab chak rujamung style khayo hane o rujamung ang boyar yang tela murani taku boyar no belai keno hambai don ai tugu ne na or jamu no ang nini bau gei tabuk ni chala rock style khlai tamsaka style khlai yo na au nai tugu ne ne hinge khlai tong di logi tong di te bele bele ke hambai maru o jara narok panda khanai tong ma bagai logi roi tong ma bagai belai belai keno hambai maro te panda paya shak jaratai khanai tong di logiri tong di te bu khana to kha har jamuno chingo jara khana lai na

Tegas saya semasa zara good morning bayar ang ampera jolai tishan ibu molde burma aw beli phone kaham ano rizza mungtang sya kanaradi rizza mungi kok thai sosion sosindro ni si mangkana sosindro de burma ni oka tirpura ha hambay aw taku ko rizza mungang naitungu ni tongmani fia ba aw rizza mung naitung manyang joka takuk bimol non desa konya musungo tomung no tikisa srai srai ke nang sui hor ka ka belai janai rizam nani mung sojindro dang ka te buru jamuni kok thai tike te wasyan nang mangka ba koi hor di

0: Hanya hai tiki sia bai fung di for ka hamang nagi shorani klanto ang rijam mong tang sha khana nai kok borok kha au kok borok rijam manik bai shadona ni rijab ja kok thainge lak ma shlai ma hai hambai bai au hambai ha ta kok klanto no lak ma shlai ma hai na au lak ma shlai ma aur jam mong khana ni kha khayo ha au to mon no rok sms ni bisang ti koi hor ka bashi hor ka hangai kisa srai srai ke si hodi do kok thai rok haya hangai mane same to same tam nani abu hai jengar jamur ma ya hangai ri jamung khnare rekhe bo abu da abu ya ni confuse ang thang abu ni bagi srai srai ke norok sms ni bisang ti srai srai ke si hodi ri jab nani mung tai bur jab mung
1: no nai na
2: da tulai
0: fading ke takuk lantoning ge ojara ojara.